0: Na dorma la narata di torusang yon. Na tuari perata ot perata. Na tabo na mabola sa chambal. Patut matong oto-oto da ka nakidisikulaan. Ano mo na lima taon leng nakalas dua do PSD. Lain do pe na baro-baroon. Idokon man sa lagoar at kanadiajian. Ape na hurak pitamin do.
1: Ho, Peter Biyama ho. Keheho tulo po sude sigaret ni halak jojoran. Mulai na siyan sigaret taraktor sampai tu sigaret gudang garam. So, sak napas maho. Idokon na panyakit keturunan, hape na dia lapan. Anggo harani oto ni daganaki, kan dia pola ihe. Anggo nakat ko. Pala mana huboto sambil taut ko di SD baru tamat. Napal harani vitamini i.
0: Kikit. Ikat pena tartabusan. Iri. Hepek si 10,000 na tola diputar. Kikit temur markacit, irit temur masuk.
1: Ikus ting lugar di bibir muna hapa.